Kitoa ni net sawal sawal. Which of nelly ne moa din tlak tipak. An mochipa tlak tipak. Sana chika yeglika.

Nikitoa ninet sa welzowel, which ognemi nemoa in tlaktipak, an mochipa tlaktipak, sa machika yeknikan.